tawi taw torran ha jahangal may bo to taw vurtini nanan guleli duudan yargo ndiyam wonan torra jahangal do duudi do taw taw sumti bo ha torra jahangal do bo non may bo buri vodugo ha doni do moy fu diina islam koydum jitay burdum koyan go fu kanju watta to taw do wada jahangal tay torra jahangal don taw sumta to taw do wada jahangal tay torra jahangal may wala do hoy taw do yaha der mota taw na mota lumo malli bo ko der mota lumo moy mota ji siwtini di on taw do yahira torra duday taw do jodi deeti do taw suman taw sumi non bo buri vodugo ngam ko ngola abu sa'id al khudri do o viata yo be laati no be don no wada gazwa bi annabi sallallahu alaihi wasallam hander lewru sumay hander be don der lewru sumay do hander mabbe do wobbe fere do sumi wobbe fere bo do sumti be do bo der gazu be do der konu wobbe mabbe do sumi wobbe mabbe do sumti nennenta wala mo be yini dum aybe mun mo be yido sumi mabbe tawa do mari sembe sumugo on sumi fakana dalika ahsan kanju won buri vodugo hamu mo be yido sumti bo be tawa wala sembe sumugo do tampi on sumti nennenta kanju bo buri vodugo fahinta betawi nden ka holli en adinu yusrun bi adama tata sattina dina ngam ta dina jala dum dina do koydum en hoytina dina ha dina hoyana en mo en tay do mari sembe foti suman ha do jahangal o suman motay fotay sumtugo sumugo ha do jahangal do bo o sumata hano kure lure watta kasinato nokkuje je vetugo mun ferfere hirugo mun ferfere do ka sumtugo buri hoygo en foti en vie en do dilla makka masalan der sumay en do dilla en do sa avion onen ummi en osi avion ha doni en jipan makka be nange man ya ken ummi ha doni en bayri do ha makka kana veti boyma der dirabe enen en do nyama ya ken yotti makka en do sumta bo kamrun bo fainta be sumtai ya kenen en do nyama mabbe ya kasumi ya ken en do sumta bo be bo fainta do sumi ha do ni ka hosugo ruksa buranan en hoygo derdirabe tay en sattina en viayo avion ji don en suma der avion al hali bo fudugo nangi ha do fere ha makka fere mutugo nangi ha do fere ha makka fere alla renu en alla famnu en allahu aalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.